ke tabaile tabai ke murari hau tolari karinga nga masele tolari karinga nga masele bana ba tsha bana ngiri tsuba tola sabya tsile mafula njamale ka ka le khema atswa ga msa ka nga ri khu brava fana ipatela sa brava fana ipatela brava fana arigara ka